0: miti netumezo kusimbe miti nebi muli muleto wana bukaga Diplo Max nga kakura modification nga kayiru biwa gidwa Centenary Bank Jane Goodall Stanbic Pepsi NSSF nabantu bekagade
1: muije bakyari muije tumatele faibu na reigi mawe.
2: Iwo mnye Uganda, oliono sero mka gugwe bie nsimbi. Ogukwesi kwa kandi ogura kuyamba kukura. Leka mkwa njuri, Yuga Ford Microfinance. Emiaka ili asatu neviri. Nibahereza banya Uganda, omukihanda kyebie sente. Baino buhereza kugaba roni. Hali abantu kinomu, roni eza avalimi. Roni eza okuombeka, kugura amataka, kusemeza amaju. Roni eza okusasura fwizi. Sara leloni, hali aba kukora. Baine roni eza agurupu, roni eza abasigazi. Smart Women Grow Loan. Roni ya zaba kazi. Roni ya zo kuongera mbusiness ya nkoto ni entito. Baine na uweza hali yaba kuenda kingura akaunti. Eza avantu kinomu. Habo kwa hura bulikiro. Akaunti ya zo kwa hura usente kukoso mbwire wa maiso. Junior account. Eza avana avatu. Fixed deposit account. Eyo kwa hura usente na ufuna magoba. Group account. Eza avantu baingi. Smart Save account. Habo abakazi ne minyeto. Joint account. Habo abafumbo. Hamunezini. Hayuga Ford Microfinance no sobora ku banking no kozesa simu yawe baina no buhezo wa agent banking twino buhezo bwo kusindika no kutunga sente kurugo mahanga gahero no buhezo bwa Western Union okwenda kumanya kusingaho bungira matagi gaito abiri na munana okwetorole ihanga liona kandi abakagadi mutusange kagadi Kibale Road ha office zaitu rundi otere simu ezitaro kusasura ha 0800 22 asatu na muenda 00 rundi ya 0800 asatu na muenda mkaga na isatu kienda na mukaga rundi tuandikira WhatsApp ha 0 5 13 10 kienda nemu 0 Yuga Ford Microfinance nituhuliriza kandi nitufuayo.

Pass 2 kilometers along Mass in the Hoima Road near St. Matthew's Cathedral in Masindi District, announced by Kabalega College Masindi. Ndivyo abirwale kulia kagadi, abirwale kulia kagadi wa kuongera kumaisa avanti nywena. Nguba kuja kono mirezi wa kujenja babakaza bakutoni yankali na udhuru ndi fistula. Haba kuturu kanyinenda ama naba basisikaire, ubakaba ni bazara. Niba maisha ngo bereza nubu kuja kutandiki vile kuza vile na vile. Okwezo kwa munano mwaka gunu. Kani ngu NB. Mujia mwete kanizo genda iwaro kagando hospital kaseso kutungu bujanjabi. Bakuwa maisha ngo bujanjabi. Transport hamne biyokulia. Na hindi wene bikuetagisa vile biyabu saa. Kumanya bikusinga ho. Habo yereza mtelelea basawo banu hansi. Omusawo kubanza na omusawo nabutono shakila. Omutelelea zero. Musanji munana muenda. Makumi ya sato na mkaga. Atano na munana. Makumi ya tano. Runde angaya Agnes ha zero musanji musanji muenda. Zero mukaga. Zero itano. Ana na isatu. Runde wakisa Madrin ha zero musanji munana isatu. Makumi ya sato. Uyongerezi indi makumi ya sato. Abeli na itano. Runde Saint Julius ha zero musanji munana zero. Kinana na isatu. Zero munana. Zero zero birangire management ya Kagadi General Hospital bakereza bakuja kutandika makumi abiri na biro kwezi kuno mwaka gunu nkumi biri abiri na mukaga kane bakomesa mu byona biri byabusa ndikane mujye mu tekanzo kugenda Kagadi Hospital kutungu bujanjabi abasaba bano na batano sakira mu tera zero musanyu nana muenda makumi asatu na mukaga tano nana makumi atano runda ngaya Agnes hazino musanyu musanyu muenda zero mukaga zero itano nana isatu runda wakisa Madrin hazino musanyu nana isatu makumi ya sato yangerezi ni makumi ya sato abene na itano. Nundi sawanta Julius wa mtelera 0 musanji munana 0. Kinana na isato 0 munana 0 0. Bila gen management ya Kagadi General Hospital. Mzaito mruungi bila ngo bia hitu. Ibaidi bilo hon. Habara kitu ya garo kina. Edaki kasi limukaga zonkezi kureka kasaibili za kairizika hati. Mbade vinisi nchilaba mtu kubaiki yaho. Tekamba gondizo kurana bisingi mtarugale diyo. Haba nite kani zezinde zi kuyongira huu. Katugaruke. Nazo.